krafo enim de se wo krafo 49 cities a obetumi enya guy man park a akonam ewom sans na pese wo ko enim a obetumi ya play man park